Ngasi, July gitang kunmanga. Ingin kita ramat hoy ni panba thang senumit. Sagap talisinga majamapal ni funipal. Inglisinga ni kuntaruk. Hauzik ayukipung mga makaita kibagaloy na na. Agaswane infalgi sangay channel githauram paring sandok pa haujari. Sandok jari ba megahers chama ahum dasmik mga. Thauram tabiri ba singbu ikok nonja bagaloy na na taram nokchari.

0: Kok inun na ko mayas da nga nga nga ngis na. Ay ma, ko ini ne. Si, chalo ne he. Na kong wai chile. As, chalo, chalo ne he.
1: Ay butan to pi gano. Ay chalo ye. Ay nangi na natla ay ne. Ay gi iming hayin koi kawe.
0: I, nang di ay gi nakta kay dobla ay ba.
1: Nang na hayin koi gi maram da kup na khangning ba ubudu da tao ge haydu na thawin na lai ne.
0: Oh, adugi oire. Thagachari hain khoi. Ngaranga handagi aina khangin duna lairine. Phare da mata manghalagum se hairo se.
1: Nak hain khoi amadi kurakshina leising de tongbo urabra.
0: Ure.
1: Aigi marup kurak amadi ishamak leide yam nangauje. Masu mamen phaja phajarba leisingna aikhoi gi pungning sumale.
0: Hain khoi. Na khoi na leide tongi to kaiginu.
1: Madugi maram haige. Akuina, Paja Pazaraba lay sing the Tonglaga, lay sing the gi lahite. A Utuong manba, a quigi, irayase, lay the Tongaga, tingzili. Aduga, a tumba lahido, chupi. A quidi, lay a madagi, lay a mada, quay pie, pied on a tongue. A topa lay a mada tongba matamda, a hand but tongba lay to the gi. Tu chumba, a gi kong the puglakpa, polenado. Ani suba lay to the amukleho. Asumna layamadagi layamada pollen purukpagi thaba sibu pollination ko.
0: Oh, hain khwa makha hai biro o.
1: Abie ma, nang se ontong nangai ngam khidre da. Nang na khangning ba kaya takpi ra ge dena la ine nang sai na hai khridu di.
0: Sau bigano khangning do na hai bane.
1: Sau de da. Kari gi asuk nu sibu nupi ma jama de sau doi no. Makha ra ge taro ko.
0: Hoi, tazara ge makha hai biro.
1: Pollination gi mahina Uhai amasung maru oirei. Maru dagi amuk anouba pambi horei. Kurak amadi haing koi haiba ikhoi se. Lai yau drabadi hingbangam di.
0: Oh, lai se noi gi thawai ni ne du dia.
1: Madu mag haiba ya.
0: Noi di pulap pulap lai dai na.
1: Nang di am khangi na. Summe, ikhoi di naitom hingba hi na daba jibani. Adu na ne, ikhoi di mahou shana kolo ni oina pulap pulap lai. Mioi bina ikhoi se. Social animal oiba jibani hainari bin.
0: Yumda yok pahin khoi gi maram da su khara dang hai biyo.
1: Yumda yok pahin khoi su pulap pulap le mine. Ma khoi na bi hips te lei. Aruga makol amada saurang na khoi masing lising yang khai da gina lising mar phu phaw bo le mine.
0: Khoi sing da makhal di khai dok pra.
1: Kari gi khai dok te ni. Khai du e. Makhal ohum thong na khai du e. Makhal sing du di maharani. Thomi, amadi katal laba. Makhal singa sigi tongan tongan ba akak na ba matho leje.
0: Miyoi badawna na koi su thabaka zom khaidoi ni ne. Adwa, kana na kari thabak tau gedo hai biyo.
1: Thomi singna makhoi gi makol bu lu na na thami. Angang oiri ba amadi ahal loira ba koi sing bu kub na yang sin bi. Makhoi na lahi amadi polan bu awad apa yang sin li. Haying khoi rani na marum tama kok na bhagwane. Aduga, katal lava sing su thabak su de. Ma khoi sa da nao da sandok na ba hona ba na matho oi.
0: Haying khoi, na khoi gi marak ta amana amada I pao lao na ba gi thabak si di kamay pang thok kya. As, yaman da na pao phong na ba ga yam waram dao ma li bo.
1: Ma sing yam jara ba su pao phong na ba wada na ba ay khoi na pheromon ko ba hidak hai gadra. Chemical makhal lama puthoi. Masigi mateng na amaga amaga line pao phongne matho khaidong na basi yam na tangai phadaba mani masina ikhoi bu pun na laimina bada yam na nungai hali nasigi dei chat krage nang lairik padno le horo ko abe ma nangi na kong da ongtang ngang de
0: chalo chalo as nang na na kong da ngang basi di ontok na nungai khidre

0: criteria kai kri hom ge sigi updates lo view ha na mamang le le traditional exam system do adu gi system da prakha da lai pa bi gano all india gi kwai chaw exam ne adu na exam gi ma gi same mistake di jo madu reform to view adu ga loi lo na balance to view ko nang ni stress la ta na ba nang gi diet all round si yen kan da prakha si nang na han le ni ba mai lo chem do view ai wai ta ma tu ngi na nang so so so ni so tha zar ga nang na sa gi le ba potential do short ka me am noi overcome tor kan da prakha phaw ni sa ya hajani
1: yam nu ngai je wa ja nga si ai khoi gi na ro gi khonjel gi know your exam hai ba thor ma si da wa ja na wa ja gi chin la ba ma tam kai thok pi du na wa phom ke a ma tham bi ba gi da mak ta tha ga che re
0: thank you
2: Hongzik Tabikre, Naharogi Konjilgi, Know Your Exam Thoram. Thoram Asida, Nahasingna Clet Exam, Karamna Thingnagani Haiba Hiram Asida, Oriental College Ki, Department of History Da, Assistant Professor Oinathau Pubiriba, Oinam Daniel Singa, Unadunawari Saba, Unajakipi Singdi, Mutum Langlenton Amasung, Thampalina Longjam. Matang Asida, Naharogi Konjil Thoram Sandokjaba, Lusinjari, Thoram Tabiram Libapumna Makpu, Amukka Hanna Khurumjari
3: Naharolgi Khonjel Tabire Hauzik Mikup Kharagi Manungda Silongdagi Relay Da Awangnongpok Lamdamgi Pausing Mathang Mathangoina Tahaba Phangbiragani

0: Nasaysitaan sa kibagaloy na na, tungan-tungan masaysak pasig nasak paggit, lantop chaba matangas daloy sinjari. Thawram sandok to na tahan jari basi, Agaswani Falgi FM sangay channel dagini. Channel asigi makatarak panungay rava thawram singamuk, Romita dagi pangbiragani.
1: Thagachiri nirupama.

0: Papa. Isi. Isi. Tumubro. Ay, latane. Tungka mong tangbiyo.
1: Tare, tare.
2: Kari gino. Nangnanumi dangsi de lagi sibo. Lako. Chak mo imin da kamsi. Inang.
0: Isi.
2: Nangwanda niya. Isi wa mahaige. Nangnan niya. Tuina lagpo si taumudo. Dinis na ukraba din niya. Apapa uiraroy.
0: Mauda na ba? Tumi na lagpo ni. Isi. Ay isi. Siyong kalo ba da? Pukminsin na maimanra doon na. Isi hinagda lagpo ni. Nanawso, yan pendre. Pukminsin, patapang kangdre. Isi yun naning doon na lagpo ni.
2: At hing ba hingsin na traba di yatra bro? Taungan binihay roi dro. Sang na di kong na di hayraga. Nang na to'y na lagpo si. Pati day na.
0: Pati san. Ay na ting na gani. Isi da wama tayo zagi na lagpo ni.
2: Karino hayo ta si.
0: Ita ibong ogi makon mawa. Ita ta kidre. Yung danji lagta ba si bu. Namikaya ni di.

0: 喂你，哎，哪里通行哦？哎嘛，打得了不给侬？喂你，通行外不你能不？哎，先弄那说了不你看了不咯？打得不咯？哎，能打得嘞？混得嘞？听不应什么的？妈不累得了啥了？可大一点累不给呢？哎是。东西的弄别拿，妈那个带着那个，这里呢，妈那通宵时弄的呢，弄没得吃的，可带些个呢。啊，那皮那布，我们当的用的给吃脱个哒。嗯，好难得不管你哒。啊，可带些个。啊，妈一梦的来的，用也没帮着脱个。Tung marum sida, tum na lerga, mana halap pumay lagi.
1: Ayma, kaya ang kuwire, ang birat pa. Ay na halap pumay lagi ni. Kari mo, tung marum do dahil yato na leri do mo. Ayma, kumdri ba na kari no? Ayo, nang mong ngawra bro.
0: Ay ngawre. Ayma.Ang awa ina nang butiram ni bni, nahak imong daleram ni. Yun si tadok tun sali, nata.
1: Ay nang ayre ba si, nahak bni. Kaya na sure, nang na yun si dahalak triba. Nahandagi sak sa triba oirong gani. Ay sak to murake.
0: Ay sak sa roy. Nong sure ba numidang si dah, nang nakaday sali. Kari kita magno, yung gima pa anda na tuom sa tok pa di.
1: Marum lagi tena, aina kadai desu seloi.
0: Marum duni, aina hangli bisa. Nak, pat maya desu inatra.
1: Cumi, ay hanu bidagi cian kara lauru bani. Nak suure, ay isasih nong pun cuo laga halai bisa di.
0: Nak, hanu bidagi desu lute.
1: Natra badi, ay kanagi manata desu bani. Ha, si hangli si, aina saksan desu kara thong kiki. Amu nganggun leira nuko, nemi dance tiang leban. Yum dah laki bersih, kaya hakui le. Lau, ngaku taro lau.
0: Ngai ko, aini hari bersih hana taku.
1: Tari ye, hai biyo.
0: Nang nak terapi bersih lo. Hanubi nak kena tegi lori. Kena ana Hanubi tapi nak pernah.
1: Ngasih, cak rasa kisi. Aisyu, cak jarak tu berkui le. Ko na hai lagi. Nangun dana, ayun oih dabo wasu hairo iye.
0: Hangli sa hano kumko.
1: Kumli basidi, ay kung tama tuk dure.
0: Asheng hairo badi, ising pa ba tadaroy? Nang na pa iba pot amo tsaroy.
1: Ado na mo kari kino, ay na kari lan krabage.
0: Hang drabasu nang na kang labani.
1: Ay kang de.
0: Ay ngaw de. Ei, sumit na kong pali bini. Sekar ei, nang na namtang daw. Nasindan, pui na giwang ang bini.
1: Karino.
0: Nabukta na uktabi giwak.
1: Karino.
0: Nang se uktabi hai badro.
1: Karino.
0: Ayo, nang uktabi daw.
1: Papu ko tapo wang agtang ang bini badu po. Amukta hai biyo na. Yumda lahyaw ribi. Anabi, laira binu piyam mamu matuom tatambira maga. Kanagi yumda no. Nang na sukui na layu ni pasi bo, yung na nupi na sarai na layu ni hai bo kang kidre, si bo nupagi sa jalan ya.
0: Madu taki nang na kurong job layu ni.
1: Kali di tau gani, amuk ta hai bio, chani ngai, tak ni ngai wat na pasak sang da, ma puroi bana thoi bidra bana nupi amana, kaya kui na yeng tu na layu taki. Aisyah, ibu rumah beli rebine. Pak kita waktu dia Aisyah tahu dia dana.
0: Keramna yo. Nangga, lalit kawari saya.
1: Nanti.
0: Luon nalak naga kumari na pau pirai.
1: Nanti.
0: Lata bu nangga tuai na kawi. Masih bu pak kita bangga cuma.
1: Isor mangga kangani. ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯣ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯦ ꯅꯔꯨꯝ ꯊꯨꯞꯇꯨꯅ ꯍꯤꯡꯖꯔꯤꯕꯅꯦ
2: ꯀꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯇꯧꯁꯤꯟꯅ ꯋꯥꯔꯣ ꯀꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ
3: ꯀꯨꯃꯥꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ
2: ꯍꯤꯗꯦꯟ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯂꯂꯤꯠ ꯀꯧꯅꯩ
1: ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯈꯣꯡ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯣ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯣꯛꯄ ꯆꯠꯄꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯆꯨꯝꯅ ꯀꯧꯔꯛꯄꯗꯣ ꯈꯨꯝꯕꯇꯅꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦ ꯑꯩ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯌꯦ
2: ꯑꯩ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ
1: ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ
2: ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯡꯂꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ
1: ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯕꯣ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯒꯤꯂꯥꯁꯅ ꯄꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯅꯆꯦ ꯀꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯅꯆꯦ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ
2: ꯅꯪ ꯇꯁꯤꯖꯥꯗꯣ
1: ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯆꯥꯗꯕꯅ ꯈꯣꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯥꯡꯕ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯕꯨ ꯅꯪꯅ ꯄꯨꯔꯕꯀꯣ ꯄꯩ ꯄꯩ ꯄꯨꯕꯤꯌꯣ ꯅꯈꯨꯠ ꯄꯦꯠꯅ ꯄꯨ ꯅꯪꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯥꯟꯕꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯤꯠꯅꯅꯤ ꯑꯁꯦ ꯇꯥꯡꯅꯕꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯕꯨ ꯑꯣꯛꯇꯕꯤꯔꯣ
2: ꯑꯩꯕꯨ
1: ꯂꯝꯆꯠꯅ ꯍꯥꯏꯗꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯅꯪ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯄꯨꯛꯆꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯅꯨꯄꯥ ꯊꯣꯛꯑꯣ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯇꯥꯏꯅꯒꯅꯣ ꯅꯨꯄꯥ ꯊꯣꯛꯑꯣ
2: ꯇꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯪ ꯑꯣꯛꯇꯕꯤꯅꯤ ꯅꯪ ꯑꯣꯛꯇꯕꯤꯅꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯕꯨ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯕꯤ ꯁꯥꯒꯩ ꯁꯦꯟꯊꯕꯤꯅꯤ ꯅꯪ ꯂꯨꯅ ꯁꯥꯅ ꯊꯝꯂꯨꯕꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯕ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤ ꯆꯥꯕꯤ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯤꯅꯤ ꯅꯪ ꯅꯁꯛꯇꯨ ꯌꯦꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯁꯛꯇꯨ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯣꯛꯀꯠꯆꯔꯦ ꯏꯅꯥꯛꯇꯨꯒꯤ ꯊꯨꯅꯃꯛ ꯆꯠꯈ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ
1: ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯑꯩ ꯅꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯕꯨ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯛꯇꯕꯤꯅꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯤ ꯐꯠꯇꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯇꯥꯏꯅꯕꯁꯤꯕꯨ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯣꯂꯣ
2: ꯇꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ
1: ꯑꯩꯒꯤ ꯏ ꯇꯩꯔꯕ ꯃꯥꯏ ꯑꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯦꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯛꯐꯝꯅꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯆꯤꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯣꯛꯇꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯅꯤꯔꯨꯔꯒ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯆꯦꯡ ꯈꯔꯗꯨꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯦꯕꯥꯅꯤ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯔꯦꯝ ꯀꯥꯡꯄꯨꯝꯁꯤ ꯑꯁꯦ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯅ ꯂꯥꯞꯅ ꯍꯨꯝꯗꯨꯅ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯁꯅꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯂꯝꯆꯠꯄꯨ ꯊꯥꯖꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯄꯣꯛꯇ ꯄꯣꯛꯂꯨꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯥꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯑꯩ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯑꯩ ꯁꯪꯁꯥꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯑꯩꯗ ꯁꯤꯖꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯑꯩꯗ ꯁꯤꯖꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯑꯩꯗ
4: ꯁꯤꯖꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯏꯆꯦꯅ ꯀꯠꯂꯤꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ
5: ꯑꯇꯩꯕꯨ ꯃꯁꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯂꯦ ꯏꯆꯦꯕꯨ ꯀꯗꯣꯝꯗ
0: ꯑꯣ ꯂꯇꯥ ꯅꯪꯁꯨ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯅꯁꯦꯕꯨ ꯊꯤ ꯊꯦꯡꯂꯕ ꯑꯍꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯥꯎꯅꯣ ꯅꯪꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯂꯤꯕꯗꯣ
5: ꯄꯥꯎ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯆꯦꯅ ꯀꯞꯄꯗꯣ ꯇꯥꯕꯗ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯊꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯏꯆꯦꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕꯒꯦ
2: ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯥꯟ ꯄꯨꯝꯕ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯅꯝꯊꯥꯛꯇꯕꯨ ꯑꯣꯛꯇꯕꯤꯗꯣ ꯁꯤꯖꯈꯤꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩ ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯥ ꯑꯣꯛꯇꯕꯤꯅꯤ
5: ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯔꯣ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯋꯥꯅ
2: ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯥ ꯑꯣꯛꯇꯕꯤꯅꯤ
5: ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯖꯕꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕꯤ ꯋꯥꯖꯔꯕꯤ ꯏꯆꯦꯅꯦ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯥꯜꯂꯤꯕꯗꯤ ꯁꯃꯥꯖꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯅꯦ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯅ ꯊꯋꯥꯏꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯋꯥꯖꯔꯕꯤ ꯏꯆꯦꯅꯦ ꯏꯆꯦꯕꯨ ꯗꯥꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣ ꯑꯩ ꯏꯆꯦꯕꯨ ꯊꯤꯒꯅꯤ ꯏꯆꯦ

tungan tungan ba mani perfume da kilo kacaba isay adam na nungay na tabiri. Lep krabani ay di ay gi mamigilay rembi. Manglan gisu, taibang gisu, ay gilay rembi ni nahak na ay ginung sibi. Uning bani nahak tagi saktam. Pura gi atik pada nahak po. Thim lagi nung sibi nahak na waraw da na ba. Nahak ta na uirage punsigi. Ay gi mamigi hawrak fam ni nahak na. Nak nalay jarage ay su nahak kinanagda. Uning ba saktam su pier na yeng jarage. Kalibani ay na nanggidamag. Uning bagi to'y nanahag po, tamlagi hay dogta, inaksidaling da na. Puri nahag kiminog, matampong bada ay hak na, nahag kimamini ay di, taway gihawrak fam ni nahag si. Hawse kamukutol tamjari, mamigilarin bihay naming ton ba, filma si dagi, pusparani ama di ejemais namgi apun bakonjal da, dalom gurumayom na sayreng ba, deep sinam na sayrang ba isay.

say marak thad na ning sing jawa matang. Akash pani infal, hauzi gayo ki pung tara matar minit yang kay tari chatli. Ngaha ki matung da, kang la channel gyani suba thawra medium wave meter, chahum ni fu dasmit ama kilohertz, chani palmar funi toy da, tunga na taba fung biragani, tabiribasi, Akash pani infal gi FM sangai channel dagini, isay makata na kudul tam jari.

Adum na tabir ba si Akashvani Imphal ge FM Sangai channel de sandok chiri ba. Good afternoon ladies ki thoram ni. Eko ge studio ge telephone number 8798803293 da. Adum na telephone to birak tuna. Nupi oi bi singi oi ba awan nungai ki wari ki damak. Adum ge telephone ngai chiri. Telephone number amu kasu hana ning sing chiri. Good afternoon ladies ki thoram da tham chiri ba telephone number 8798803293 da. Nupi oi bi sing na. Adum ge awan nungai ki wari ki damak telephone ngai chiri.

0: Hello. Hello, good afternoon, ladies. Kita Romney.
1: Hello.
0: Hello, Tabibra.
1: Good afternoon, madam.
0: Good afternoon. Ming amadi life
1: Oh.
0: amongta hai biu.
1: Onta wala.
0: Hai biu.
1: Ay, sundu lagi.
0: Telephone asi line da kibana maram oraga matangi caller amok mayam pun ngai minasi. Hello.
2: Hello.
0: Good afternoon, ladies. Ki thoram ni minga ma dilai from angta hai biyo.
2: Good afternoon, madam.
0: Good afternoon.
2: Ay di mo. Oinam ung oinam mayarekay nauriam ung vi binani madam.
0: Bina yam harang na telepon si tawbirak po mali. Karang buwa fong fong tawbige hai na harang na fong tawbirak po mo. Ay,
2: hapa ho bude gi me dam. Ato supong fong tabang ju pang ni me dam.
0: Ahoy. Telepon pang bagi su harang bagal loy na adom na tam gi khan na fong tawbirak liba do ang tang pao dam biyo.
2: Tam jara ge me dam.
0: Hai biyo.
2: Ang gisi sumay tawge ay ye lido pura ka chale po ko.
0: Ahoy. Kadai dan o chat piri si.
2: Ay di sa gi lang ling ge hai dana chatwa.
0: Ahoy. Hai biyo.
2: Ada kulang nupi. Kulang tara la kada wune ai ga tara ma thui ni adu hoy do la ko ngai boi na da moi da ma pau ni do i si ki pau si ta je re ga awa po tha je ji da na tau ra pa ni me da
0: ya nu ngai je makha ga mu ka pau dum biu
2: makha ai te te hai ba di ai hai ra ro adu ga ni do gi ka no che da nang gi ba si khong la u hai ba drama do la drama khoi ki ningdang da na wai ka ti la ami ki ti la ki dre amo
0: ahoy
2: ando au tang ta je ning ba madam yara ka di ma do e bi ra ka di tu madam no ma ka tang di ta je ge madam
0: sung soi soi da na ha ri ba li la si tha han ba ya na ba gi da mak ta a khoi ma thak thong ba sing da soi da na mak hai je ge pau dam je ge som na tam bi ra ki hai na tha ga chari

0: Hello, good afternoon, ladies. Kita rom ni.
1: Hello, good afternoon, ma'am.
0: Good afternoon. Minggu apa tiada pemangun tengah hari biu.
1: Awang pasang kanal lagi. Tapi tanda mungkin dia pergi ni.
0: Priya sakhi, Mike ada om tadi hausik si nungsa si kamu beri bagai.
1: Nungsa je, jom hanya bola mana men. Aman dengan tangan dengan men. Di program imong beri tangan tar.
0: Ahoy, ado ngarang di nung si kan naga curak tau malia duga ngasi di nung sa si yam kan na sarap pasi da isa si kari pau bi bagay.
1: Ang di ngayon na kasi nung sa si kala kang mga gado ko ba? Sumang na kung nago po ngang kaya.
0: Ado di nung sa si nung sa kaya sabo si kang na buho na buda doon di tayo na kaya angang sing o angang uri ngay matamda hainaw gami laga chaba do chaning baga pau bi da bro.
1: Obviously, na angang uring ay dahi hamsi pa hay da ay na ibi hay sa kasi ang pamday ko ko.
0: Aduni.
1: Aduna ako di adum ay ita ita yung nasa sumlay sa sumlay. Dili mo ita yung mamo na may po at nung si adum hay kung yung sumba si di adum pula sa sani tay na hito adum sa tana yung niya na talaga sumunti.

tamoy seng na nungsi zaru ba kamban zaru bani tamoy sina kana amana miti yengam ba pawda nungai zaru ba ayhakni kana gumba lamlan ba kada nahak na chat khibada yengduna nok pangam gani khalibara ayhapu aigi su tamoy pali nungsi basu masak khangi nahak tana aibu nungsi bana nungsi bani haibadi fungdok tana awaba khangduna kana khanghanda khangjariba thamoi sidi lona aduma kapjaribani nahak nami gi oikibada aidi yengbangam loi nahak ti aibu yengbangam gadara aigi nungsibi thawai gi thawai oibi pamubi khudol tamjeri oinam swami kumar na sakpa nang nami gi oikibada haina sehoba thingbaizam swaran kumar na sering bai sei.

taibangda ay ginitam lamdrabi. Ay ginihaibangamdrabi, manglanda lauko nung sibi. Ikay-ikay, nahak na inakta famduna, nung siwari sarapado uningi imitsina. Sagatsariba manglan sitani. Manglana sita mangare, jana binahakina famda. Pungamdraba tamoise, pentok na hingjaraga, nahaktagi wakalda, ngay jariba punsini. Ngay jarage punsise, aroy bumikupto, nahaktagi manglanda taujaduna. Ayaba bibiyo ko nahak na aygi manglan kinung sibi. Fongdok ning ba, hangja ning ba wahang kaya, hangja hoge manglanda lakbiyo ko aygi nung sibi. Jana rabi, taibangda ay ginihay bangam drabi, manglandala uko ay ginung shibi. Kudol tamjari, tingbay izam Bipin Chandragi konjalda, Laishram Kumar Singh na, sayriang ba matam isay, taibangda ay ginihay na, ay ginihay bangam drabi, hay na sehob isay.

0: 哎，你好嘛？你那啥也不啥嘞不？好着呢，能不？
1: 好伊，对啊，哎，你也弄得那很好诶。爸爸，送个吃的瓜，你上也好诶，还得那炸么样炸个吧呢？哎，对个瓜，我嘞不他那个，都木那个害了吧呢？
0: 爸爸多，那吃的可是我吃吧呢？妈妈给烤鸡、烤鸡，阿得给烤的好诶，没很多黑不得，让我吃吧呢？你妈一边嘛，哎呦，俺大得给烤鸡，不拉不拉了，龙鼻拉不得，皮那不混那不得呢？我都那我吃啥呢？啊，烤的好不得，哎，那米吃呢？阿个黑嘞？你妈一边嘛，那龙鼻生气就阿兴干，他都唔得，我该弄康的哒，烤鸡烤的是弄阿拉不该弄，龙那黑得来了米？没呀，都给皮头壳皮身个的呢。Tak nak wah kerja ni dah.
1: Aku ingin kau saya yang cawui kau ma.
0: Biar ma masih melayu ram terjadi ni. Nabung ani ah ma pandam ma hitam ni disunga moy do. Adukah awang kita ada to malgan ani lehau gak macam pang bina bni ibni ni.
1: Ayai pakai ke? Pakai aku idri ma.
0: Ima gak pamin nasi hai bro.
1: Yara ni, aku sungai hak tang parah gak tu mage.
0: Beba, ima ngah tak hipu gigi he. Nang nelayu to tum pau ko. Ado. Tiang na panu, tum ning adi nea pamung lecang lagi hekta tum tu koi jasi di.
1: Hoi ma. Aiyi ngasi ki para si bu. Wahong ni ne, antok na nungai le daya.
2: Kaya ada nung si kerba nupi macan. Jimmy, nang bu tum lebro.
1: Tum dri, nang bu kanano. Aidi, nang bu amu tau dri.
2: Apang bi. Aibu wa mukta udri kain. Nangi paglang da thetli buwa hong do aduni. Nang na adum uri dudi.
1: Oh, hai ma. Adu wa hong oire ko. Nungai re da. Aina wa hong gi maram da khangning liba mayam se hangza hora gi abra.
2: Hang horo. Aihak sa leiringe si da khangning ba pumba hang horo. Aihak na ne sit na na tak thok lam lage.
1: Adom di yam na fazaye yeng bagi pen banai de zani na hakina samayam du na phandok pase ubadane a aidi yam nungai yam nga e adom gi maram da khara libiramo
2: jimi nahak na ibu ishak fazaye aidu na yam na thagat tikre nahak so nasak yam fazaye angang oibagi tanau tanau raba ngaurabi mai thon aduga laibakta koirap tauna kakli bachai amak payau dribi Jamlavi tarau tarau bi misna anina, aibu ngak na yinglek pado, ontok na nung sikre. Nangonda, aigi maram da wari liram lage ko. Nahak na khangning ba kayaso hanglak. Aigi loy na kumlam ge.
1: As, yam nung ay jare, adudine ay hana mahanga ge ko. Wahong labaga among ga siya, kay kitna ge.
2: Nang na uri ba ay se, wahong labani. Aidi mai su yam sang bani aina nong mang bagum bada haraung na jagoi sai maduda aigi machu kaya na tillaba imai se tapna tapna phandore madu yeng bada miyam na phajai phajai haiduna yeng nei aidi usiek achau bani
1: a aduga amom gi maram da sukhra hai biramo
2: amom dipi aduga Lava ikhoi ki matau gumna mamai ashang basu haudi. Lava ikhoi di chau shangi. Chaurakna fit taramuk shangi. Wangbana ne fit ahum lom wangi. Aduga imaiya shidi shangi. Aduga yamna pungna su haui. Masina pandorakpa matamda kwayrap tauraga yamna phajai. Phaja phajaraba higok. Shana machu, napu machu, komla machu, kaya asine, amuba machu ne punsil laga, koirap koirap tauna, yam krab mamit kumna yaoi. Aigi asigumba phajaraba imaigi matu sidani, miyam na ngaunari vase. Phajadro, nangsu uri sini.
1: Yam phajaye. Waho, nahak tauna phajaba uche gam attanya, aigi punsida urak tringo.
2: Aibu, aibu, ontok na thagat pire de ko nang na. Malia masi da su, aingon da ki hen na phaja phaja kraba usie kayam lai kraba jang.
1: Adom da ki hen na phaja ba usia. Is, adu din ya, yeng bangam da gai phaja ram ni bo.
2: Phaja ye, yam phaja kraba jang.
1: Ado, adom se kari kari lam da bhang bage, khara tak pira mo.
2: Hoi, ai hai ge ko. Bharat ki lam ayam bada phangi. Adubu, yamna marang kain phangba mapham di awang thangba bharat ki lamdani adugane ai khoi ge yumlon na leipak myanmar da su yam na phangi adubu makhoi de leiba wahong singa bharat da leiba wahong singadi khennaba manada bakharlai bharat da leiba wahong makhal asina phajaba heli
1: adom se ai khoi ge rashtriya uchekni masigi maram da kharadang haibio atai uchek le oidraga adom na oibagi maram amadi soidan laifam to e
2: chumbe jimi nang na haibido ai ha kase hindu gi lai singa su yam na pam nei lai hak tak ta gi hauraduna ai bu sijin na ba hauki ai ha ti angang da gi na ahan phawbana hek ubada khangbi
1: ai gi lai ta su ko nang gi phaza akra ba wa hong matu ma yep tu na thame aina lai pa bu war ba matam da puthok tu na he he yeng je wa hong matu se macha pok labra masing hen ga pra hai du ne yeng bane adu bu su en hen ga lam de ama tang adum lai rami
2: adu di hangang kuding makki wa khal ni ne jimi nang na tom ta na ti makhoi su ai gi itu se lairik ta adum yapsin bani ihe ai di akau bu mlei re do nahak na aibu rashtriya ushek haina maming satli ba kari gi no haina hangki badai do
1: hangi bane aduga pakhum di pibi akte
2: chau khinu aina khang ba khara nangon da liram ge khan bagini hairage hairage ko wahu ngai she dharma ga sumari le nei do angang dagi na an phawbuna aibu khangi malem sin ba thung ne iming satli yeng bada sing lem na phajai gun su yam na lei maram kaya si lei badagi ne waho ngai bu bharat sarkar na english sing ma ga chama pan hum phu hum doi da jati gi use khai na lau thoki
1: ai si ani nge adom gum na phaja ba uche ga mata bharat ta lei te adom gi phaja khra ba waho ma mai si bu kayam sang ga
2: ai gi phaja ba imai si ro mase phit manga rom sangi aduna ne masina phandorok pa matam da di yam na phajakhra bajat ni ta yengune jimi ai gi ngaksam gi machu se sisu phajdro higo ayak pa machu ni adusu langba ma yauri bani do sida nati ai gi isha pumba lantrik lang na phajabani imai ya sisu masing cham ga hum putara mangani
1: ado saudi tharo kanno bu ko adom da wahanga matang hangjage ba adom bu kai kai chara ga hing bi bage
2: nang na bu khangning la badi hai gi kai doge ai hak hawai sing tin macha macha chai aduga ai na khwai de gi pam jan na cha badi lin hai ba ji ba sini
1: as on tong tu ka chakhre da na sak phajari duga lin ga cha da na ai di ne lin hai do he u ba ga ne ki ja ba na i sa se thak thak ni khang bra
2: jimi ai ai nok ning man khang ba ga ngam dre da nang gi na tau se i shor na charu ro na chin jak ni hai da na tam bi ba adu ki chari ba ni ne na khoi su nga yen nga nu ga chari du di
1: ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯂꯤꯟꯗꯤ ꯍꯪꯒꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯁ ꯑꯩ ꯍꯩꯅꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯋꯥ ꯑꯃꯒ ꯍꯪꯒꯦꯅꯦ ꯋꯥꯍꯣꯡꯅ ꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯌꯣꯛꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯥꯗꯥꯟꯕꯅꯗꯤ ꯐꯥꯕꯤꯕ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯣꯕ
2: ꯖꯤꯃꯤ ꯅꯪꯅ ꯍꯪꯂꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯩ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯐꯠꯇꯕ ꯁꯥ ꯉꯥꯕꯨ ꯎꯕꯗ ꯍꯥꯠꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯂꯩ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯆꯥꯕꯀꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯗ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯇꯒ ꯍꯪꯖꯈꯤꯒꯦꯅꯦ ꯅꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯦ
2: ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯆꯍꯤ 10ꯗꯒꯤꯅ 25 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯌꯦ
1: ꯅꯈꯣꯏꯕꯨ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯎꯆꯦꯛ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯦ ꯃꯤꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯈꯣꯏꯕꯨ ꯉꯝꯕ ꯁꯥ ꯑꯆꯧꯕꯅ ꯍꯥꯠꯄꯤꯗꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯕꯒꯦ
2: ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯁꯥꯌꯣꯛ ꯁꯪꯗ ꯏꯀꯣꯏ ꯀꯣꯏꯅ ꯈꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯊꯝꯕꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄꯅꯤꯅ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯝꯂꯛꯇ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯀꯌꯥꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯋꯥꯅ ꯍꯤꯡꯈ꯭ꯔ ꯄꯣꯠꯅꯤꯗ ꯖꯤꯃꯤ ꯅꯪꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯪꯂꯛꯑꯣꯗꯅ
1: ꯑꯁ ꯍꯪꯒꯗꯕꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯨꯝꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ amatanga hangige
2: hangune hangune ai khumlamge ba
1: aina uriba adongi machu se sinata ba atai machu gi wa hong lei bro ba
2: lei ngoro ngoba nganglei na ba aduga kari aini wau thang na ba su lei
1: as ai dine adom na hari ba machu sing do amata phajade adom na phajaba ihen heli
2: phajai hai ba da harau da ba lei ta bani da jimi ai su ya marawe Jimmy Suyam Pazay.
1: Eh,
2: hey, why, Shaurakanda, Amukka Hena Fazani Nasigidi, I said Legeko, Nang Sutum Horo.
1: Us, Bantaza than a Jackidore. I he nasty, Nang Jabayabasu, Amatalatia.
2: Nang a pigeon in Liduna Hena Puktale, Pizerasu, Shabayaro. I didn't a quiggy Paklang the Tiet Pawahongi.
1: Ihe, I did go to Redana, Jumine. I said, Kaya the Bankravano.
2: Nangna ibu nung siradi wapam matangga haijage
1: Hai biyo
2: Yengoy jimi Nahak na haiyeng saawraga Nahai na sing matik sya na hairaba matamda Saaw usik ay khoi bukan bina ba Malayam sidagi mutki danaba huat na bada Mateng panglo uko jimi
1: Eha adom na hairi badoa Ngam na buhat na zarake
2: Iyam nungayri Iyam nungayri jimi Ayak, nangi wahai sing si tabada, asuki matik nungair, tiengi, tumuru, aisu potharage ko.
1: Hoi, potharuro ko, aisu tumurage, nang si nungai na potharu ko waho. Hayeng amungla o, wari nungai nungai basana seba.
0: Mati huji poktum jimali niya. Bima, bima, jimi ya. Hai, nang mo tumura bro. Ish, manglaak narabra nihin nang bo. Si, isi. Tebal sih dah mama ayuh sih lagat tumurah malin ni.
1: Hoas.
0: Sese, hawalu.
1: Aje lah, parang badek tumurah malin mak.
0: Lau lauro ini ya, putaru roga nak. As, sese, singse kita tak jalu. Ya raba, nang mugi antara bo.
1: Aje sih tau dia mak. Aje lauro itu kang bra, mong dawa hong la iba. Wah kang angam zani ngo. Masa kadua. Kupa jam tau zani kangra.
0: Lao, tengi. Ima kat rumah si. Hayeng nunga lagi nih, nangi mangi wari tu. Ima dah mukliu ko.
1: Hoi ma,

Matamis siya'y tabire. Lakwatsaki ba sa isa't pasindi, matangsit na. Oinam Swami Kumar Amadi, B. Kunjabihari Sharma. Sayang basing na matangsit na. Nongtomba Mangol Jaumaitai, Amasong Niranjan Usam.

Akash Vanimfal. Hause ka mahog tungan-tungan ba Manipuri Films ang gagilaw ka tiyabay sa ising tangka kasigi huay na tabirasi. Nung sinabok ko ding mag tong naganila iti. Hay na, hanjin-hanjin. Hay doon na tayo tanta temjin tiyaba sinata na. Asum na asum kalawi. Uy kibayay nahagsu. Lamlan ba ka na amagi? Nahag na su doy na hay kibaday ifamda. Lamlan bi ka nagi uy kigadra hay na. Bakat lihay ba do? Tung na kidaba, kay na kiba ko ding mag. Nung sinaram lo'y hay ba di, lalo dyan ni mayambu. Nung sijaro ba mahak na, misyag adugi aning ba, apang ba dumag, panghanan na boho na ba na, apin ba o'y jari ba tamoy na, ay bu nung shiba ngamdra ba, tamoy da, ay bu nung shibiyo hay na, karam na hay gani. Nung sinaba ko ding mag, tung na gani laybrani, marupsing. Kudol tamjari, Miramem cha film asidagi Raju Sharma Hamam Sadananda amadi hoidrom na wegi konjelda Suresh Hidangna seringba bishe morangtem na serangba isai taminasi.

0: dare
1: tahan jakri bei se sigaloinana ngasigidi ngai kho ta khisi thauram sandok chaba matanga sida loishinjeri tabiri babum namakpu amukahanna vanlal thoi bining thauzamna khurumjeri

0: Yes.
1: Ay, inauta ni el cielo. Nang... Nang ikaw ba matuwi ba sa tatawbigan ng mga... Madunahan na naman po kasige. Ay, gineng ba itong mahal ba ito? O isa gineng mga... Nang ay hinauta nila si Tato Hupigan o mga...
0: Chichi! Nang lande hai ba ikang? Nang lande hai ba kang na kang na? Ay na nang onda shingdok na bagitan dyan ng pidrik karigino. Ado ba si di? Ay, tamo iyo wa kudi mak... Ay, na kuy kudi mak til loy na hai ganit.
2: Chichi Nang Nang ay buwaro bro Nanggi Tamuigoy buwadi Ay ngon daloy na hayram laga Ay punchiki kogleroy daba Tamuigoy buwasi di Nang na tabida na chalikari gino Nang ay ki tamuigoy buwasi Nang amok ta taagadi chan kogay dorage Che! Nang amok to tao kay dalagay, Pija! Pija! Pija!
1: Chichi!
3: Tabiri, sumang lila, Pija 3, lila sigi marisuba aroy basaruk, lila sanabiki bagangbuna, nongin sumang lila artist association gi lila kangbuni.

0: lagasu aina thamoina.
1: Yes.
0: Pamjadra gadi ko tauri ba thabak tu da aina ayong na chatpanga moida bai polam laiba ko. Adu main taro ga ise main chen si laki bne.
1: Singbati tu hokpa gi dima gi tongan ba tambagi matam laibra tam laga na karam karam ba institution sing to khana na rega laibra ta to khana private une tam jabra masi matang sim ga khangji.
0: Tasing na hair gadi miram da laiba ko. Adu khoigi even india manung da sukhra khra di lai na re. Akhoigi Manipur gi oina di khoina tak bajina tana private institute oina hanga ga di laite even akhoi ju isamak ju tamjarakte ba ko self to ne nga sa haijarak podo anga nga da gi ai di lai ek pa sem ba sa ba ma mama adum tawra ka lak pani na sa gi pamjar bu du ga online da gi khara urak podo ga ko even ai ji sahi manga baksya ai na tetu gi jani da sahi manga changak pa ja tetu ek pa ambo urak tri life ta
1: oh
0: adum kai de no youtube te gi khra yeng ga chum ye ye ga error and trial ta ro ga hauja ra pane ba go adu like ti ta seng na nga sa gi degree ga pira ga ta bodu de khoi manipur da de like ti india da di kitang chaung na ma di lei mumbai som na kan da ko alien kind alien diploma ga pira ga ko moi gum da tam ma di nga sa gi certificate ga do diploma ga ta ro ga pibagi fine arts ki makha da hai da re na ko khoi manipur da de du gi facility du ti laitri
1: te tu hak pa ha basima ka khu gi lamdam si khuna study ngalingai matam da hai ta ha ji train sina ta ba khu gi ka hina pam na banati mas ina ha da marum na swaru bi gana du ga ka hina pam na ba gi ta de hoi adu aina te tu artist ge have study pam na da ba matam ba ni na imai pa na su ka sun ta yaram gani ha basima de thas de adu maruk ya pam boi na di hari balam si chang si la ba ne ba aduna matang si de khang je ning si yung ge element sing na khang la ba matam de reaction do mu su ta je ning
0: adu hari de yam ti pa ya da re koi ge a ko experience ko ai ta sing na har ba do ko ai ngon da adu ku mai de ayat pa lai te ba ai yam ngal ling ai da gi 1999 in class 6 karak bodi ma pan thadur amne ko aduna ingonda decision lo ba ki chance ma pibi yum gi parenting jin aina tawning ba do haidare ne aduga aina tawrok pa si khoi si ngasai ki discipline school la madagi tholok pa gi matung ina su khoi ki ngauchan na ba gi mayam na ki ba do ma pan da thokra ga adu tawram gani phatanung da tawram gani hai ba gi photo like ta bana su oram basu yai ba ko aina sitau ge ai ma panda nga sagi andhra pradesh ta tamak pagi chinese school lower matung de engineering je matam do de mcel an ma thai ba ko adu ko college se khan mai cha su lei ba ko adu comment ge haida re ne ko sigi choice jo engon de bibi si lower matung da ma panda chat ke haibu su jo ai gi choice thola ge ai multimedia da mu tawrogi habisi jo age choice aduga tetu gi lamji da chang e habije direct chang banna ta bani na ko master ju chum complete tau birami ne bo ko hyderabad ti si gi pon me amji tau gi haiba me amji ayat pa di amta lakti ba ko yum gi haira ga de adu yum gi mai pa na di yai tetu gi fil ji hek hauro pa ga di ai se famous oi da na mai am lakta na tau ba di nat ki de da na ko adu na ai ju one point of time da di ai xerox katau thana dtp hang dena ko nga sai multimedia tholo bodo ko aduga luhong bagi video ka pachat pa adegi video edit tau ba khot ma yam singa hagi agi master in multimedia da tamjarak paduna khara matam khara du mai tau me adu bakta adum yum da gi di support nga tane sai gi yum dei kari athing bala ibran hang ido ko ai thabak tau roi have si yum gi mina khang e ba haidi ma ji haira su keno taw roi daw ni na aina taw bu du dum support taw bi haidare si haira di aina am thina harau je haidare ko parent supportive laiba je
1: matang ste khang jing se khugi iram da maste da tetu artist amagi phidase na hawri ba tetu artist amagi phidase kadai fawdi wangi na tege ne mina thamini
0: ai bu haijau haira ga di ai gi experience gi matung ina ko tetu artist am se yamna responsible oi ba ma darkar tai ba gyan ta ba ma darkar tai ba ko kenta avam dar khata habdi nga saigi even aina discriminate bo or fatana habagi wa na tabida ko pradana jung nga sai haibi re idune mamang da di masi mayam na kitang
1: pamna
0: da bagi mamie ma lai bani na ko sidai sita aina ga tawjare che ko I want to bring the change haidare ne ko image of the society for the tattoo artist tattoo artist thamam thambiri ba mayam gi miyang je kitang change to pangam na ba nai kan hona jari chi lyric je ire ne ai ne ko publicity to dri ba ko ai tattoo gi maram dang asai gi loan a to z che iraga thamma bane ba even publish to ga koi artist ma sen or junior artist ai or ai gi huje ngasai gi ai gi makha de students mayama matam mi ba ko kano ina private oina haidare ne ko moi de su aina chi gi facility je pi ba gi chance ma pi ge na ai kan ijari loidi lo sandri ko smain tau dana ina tattoo artist amana khoi gi hujiki manipur gi youth sing chita maru aina rules and regulation khara le jai ba ko haidi tawaya ba tok do ba da ba hai ba pot khara ko and mase chahi 18 gi makha de ek pi da ba aur mase hana khoi gi consignment form ga ina lady ba mangon aya ba lo ba haida ne ko heta la ga panga ta hsan ban ta ba ko aduga sai gi health and hygiene hai ba problem le ko ye tum si jenar ka doim ne na mase gi maram da khoi na blood borne pathogen na course le ba ko koi ki nurse ke domaina basic simple or ga chu dogya da ba haidare ne ko e da gil longna ba ya ba kamain tar ga koi ki gloves upa chingma mayam ching je ko to artist ama hoina khang da ba ya da ba hiram ngak tane ba ko simyam je phajana khang bi ra ga and live client ching ju da ju educate to bi ba ko ai ma si je nga hoi di te tu bu ye adi adu tor ma ya ra tor ma ne hai ba po chi adum lai ri ne ba ko adu phajana taudar ka di moi da tar ka di yam hygienic ona tar ok pani chi wa ta di ka su tor hai ba ki tha ja ba da pi bi ba ko adu ga ma si gi por me am si phajana akhoi na ma palam da ju follow tar ka la ba studio any established tar ba studio da di si gi system je follow tar ba ai gi student ma US yogre US yogram ne na iga maga direct contact line ne ko moi da studio ma hangi hair ga ti blood bond pathogen gi certification ma tok tok pe ba adu studio ma gi makha da chahi ama makha natraga ani ba ki internship natraga na nga sai ki apprenticeship lo tho ga ma tung da ma si certificate ama pe ba tattoo gi ko adu ga tattoo studio je hang ba ya ga do ne ba si mayam si akhoi stay si da adumaki rules and regulation laitraga su sai gi ai gi student or mount of word and research ki through de gi khangba ngamjare ba ko si gi follow si gi system ham je follow taw dar ga di sai gi akhoi gi artist ama gi thaudang che phajana akhoi gi youth mayam je da educated art ama pi ba ngam ga dra na khanje
2: ma khata na khanje ning si akhoi gi tattoo gi client mai mama maru ki client mai wa nusa na lapi nam lagi nikale live me am sin se kari karam wa khalo lagi tattoo se ha gi na khar lak na ayam boi bagi masi matang na thambi de am ngani
0: khara mana ma gi loved ones honor to baki ha dare na ko ming dam bu thar su or portrait to ye asu ko ta bhai di ma gi mama ma pa bo ro ma gi nusi je ba mi am gi ma ming bu ro ko simple word ta ha ra ga ko adu honor to ga do ni ba mai masa du da i ra ga ko haidi magi nuksi jabani haraga ko or style gi ma decoration haidare ne ko decoration magi body modification khoi sana chille se ko sana chin ba kum bane ba ko magi self satisfaction haidare ne ko adi masa da harau jana ba or magi chi ma tar di magi remember tong na ba haidare ne ko sigi feel ji da lak pu gi client ma ma ma mai na mai magi wakhalon du gi matung ne ko client ya pam ba si dum khane yai da re
2: amaro ina te tu ha ga de koi military da yam kai na chang ba yad ba gi aram restriction le ni na aji military sta di yam na pam jiru re aro hak su haura ba aina inkhara pa ken sta da du ga military je chang gi si matang mathak pi wa haita ragi once am ha ki wa pas mathak pa yad ba aro masi mata ne dikar mai thami ni
0: si ai khoi te ju dum lai ko je se ko ai si chi yam na chaung na ye khra ga di kitang di wa ni haida re ne ko hujiki laser removal haiwa malai re na ko se je sai gi military sang dori haidar ga di aina haija ba ko military ji 12 ra ga tha ga do ni ko nda go ma tha ga do ni adu na khoi na mu ha oi do ni ba ko after 18 de adu ma na decision do krai de gi law ra ga ma ma na sen ha u bra adu gi po to ma lai re se gi po chi laser removal haiwa si adum hujiki aesthetic parlor mayamamda or skin hospital mayamamda julaina re ko se taroga session mayamam phama matong da lokthopa gi ya bai chan su leiba ko adu kitang challenges khra julai tattoo removal si angang ba machu gumba asang ba gumba gapan gumba je lokthopa kitang wai amu bane hena lokthopa ji lai adu na amu ba gumba na khra masa am hak po idar ka di lai lai na dum lokthopa ya ba gi chance lei adu bu haiyang medical test ning asi lokthokya di amu char kitang mangjong na na plan ta hok dare ko mangjong na na plan ta hobo ni tau ge ha dar ga di dum sai gi yek tattoo yek tru ba mi ju kai gumba masana gyan ta bo dar ga di sigi fibam jida di lamoy na in khanjai ba ko manam di 12 ra ga thag do ne any military sanga bhai je hanura kan di tharo ba 12 mang di khoi ung te tu hakte ba na tra adu ne sigi problem si thoi da bani adu thok ti thoi ko si puna mayam si puna ngasi aingi radio gi khadang gi da gi su gyan ta ba or sanu after before 12 ti to bida ba or mana kai gumba military gumba sugumba tetu gi restriction hai da re ne ko for example loina mak tin na te ba thabak che military khatang na te ba life ta to du je chang ba ya ba maya mun su lai ri da na ko du gi po che ma hai jan ning hai da
2: yam ngai adu mata as ta mu yam khain ning si khu gi tetu si mathat paga haksin maga ji karam bani na wa bi hin maga si mata ji maga khanji
0: mathat pan na wa ai
2: ama khata na mun khanji ning si karam na thokpam ing na ming thola ga stereo si ma hang ge na khala ga mu thokpam ing ing se hang pano aru ga athokpam ing ling khala pa si chehi kya mu sura ba ge ha ba si maga tham bi ho
0: athokpam ing thon gi ba si 2013 na ne ga aina hyderabad ta multimedia ta ro ngai da ai si tetu yek pa khar khar haure yan hai rego adu gi matam do ta ki ai gi studio sigi mamming si kai thon ji ke na khan ba matam ji da aina ai ki yum nak athok pam chi lawra ga ing chena muk si ga koi tetu gi muk si ga combine taro ga athok pam ing kana thon ja gi bne ko si ji manipur tholak tringai da gi ha na thola bne aina manipur thola kan da di tipi ta ga ha ba da adu ta tringai mamang da gi ha da re na 2013 ai ji 12 ta thole ebo ko germany da gi 13 ga 14 ga nevaina hyderabad ta multimedia ta urje master in multimedia ta urje si ki timing si da multimedia master tauna tauna ai weekends ta te tu yak pa ji hauzar kim ne da matam ju da gi ai ki studio ma ming ji athopam ing hai ngai si da mo athopam ji mi khara ma na lam mor boi ning da na ko thawa yo bo ju kong ga em ne ko e mo athopam ka ai da no hangak pa ju ma am yao we bo ko si ma ju ai nga si clear tok tok chaw ro ge bo ko ai athokpam ing hari je thobala thokpam gi lamdu da hangjaba natchade athokpam ing have je de aiki yumna athokpam mocha athokpam da gi lokthoga ing sina koi ki tetu gi ing si ani je combine taroga thokpam ing kana thonja bane
2: maru mocha gi sat satri maya mama di koi gi mapalam da tongan tongan ba manipur gi wang mada chalaga tetu artist on a studio hang ni wishing maram su koi manipur study ka hena sumugi leite have sima koi pamun de have si wakhalun chitna traga thaw phana wagi de chalam bodi waram be sat satri kayam na di koi gi tongan tongan international national di thakta chalaga studio to khai thukai na hanagra bane adu maru mocha ne iram da manipur ga dum le wishi maru ki karyakram ba achit pa phire le
0: ai si ngasai gi mapalam da loina tamura bane ba ko mapalam da ai si mapham chil khange loina ba anam ba matam da decision na ma laki ha ta re ko ai si manipur da tho asira natra ga na ai ada dum continue to sira hai ba gi potom lai ba opportunity di ai ada phangi ne ba maya ma adu ai na manipur da tholak ning gi ba timing am yau gi manipur da lai ra ga na taw ra ge hai ba gi timing am decision law ba da ko se yum da ju ta na gi ai manipur thok la gi an ai germany lai ring ai ta gi ban di ai si yam na pi ngai de ma pan da lai re class 6 da gi 1999 da gi ma pan lai ra pa do na 2015 da ne wen chang ai ji sahi tranga ai nai ma pan da lai jaru re ba ai di sahi tara tara ma thui de thokib du na tranga ai na ma pan da lai ba ni hen hen jal la ba ne ba ko anga ngai da ki aja ai na mu khal le ai ji atu ma pan da lai gra do ra na tra ga nai ji manipur do na setal ta wa sira ai tu ai gon da decision jai na manipur da thok la ge an an khan ja gi ba ko adu thola ga smain ta ro ga ai na manipur ji da sai gi wa na hai da re ne ko khara initial stage da tamna tamna hauraga aigi studio and reputation je build up tawjagi bene

0: abiotic kaidana koi ainga sha adagi ishingi chaugumba shigumbana phopambi singsi da thokalakpa akai ba singse shigi matang da panbi gi bada koi temperature matang di panbi gre
1: hoi hoi
0: hoi marak thachara ga koi phone kolam tang okachagi hello hello
1: I'm not sure if you're a person.
0: Adadi ibu koi tumbram bijoy ki wahang si masigi lengshin biri be expert ki pakhum se muk tamina shika
1: koi ki kenu si pre post emergency sai dana lady ba napi dam khal sing se masigi manung da koi ki effective su hoi ba aduga loina loina na koi ki kenu su tawu hai tare magi maman si su reasonable hoi ba makhal ki napi dakshin ki manung da Bijoy ki lopham sida sinabaya basi bispyrebec sodium 10% gumbasi koi ki sinabibaya ni ko bispyrebec sodium 10% je koi ki kan oina di trade name da mayamam lai lai sung du manung da ko putura go adagi ribec gol ga ga ni la eb ko moi si koi ki 10 ml sing di tetra manga gi sang di yan bi da ga 50 ml sina lok sang alam da kapi ke da ne ko ado ngasai gi hairi ba sida bijoy na thambi ki ba ising sikaya yamna thambi ke dagi haibo apama ma yau
0: ni se ising de yama ge mai concentration do
1: ada concentration gi nat na ai koina ning jing bi ge da se na pi hita makhal khudi makshi koina post emergency haibo makhal gi na pi da makhal si khudi makshi kapi ba kan si da yari ba makhai na pi du da pan na ba ne ba koina kap ko duri si ising de no wang na lai ri ba makhai na pi du da pan ba gi sang han tha ga ne ba ko aduna maram oidana kasa gi hita tu gi efficiency si han tha ga ne ba haibo di mana hita tu na pi du ba mahan ba gi kan sang si aduna hojik si kanu to wi nong lai ri ba ni na ising du tha do pi u yari ba makhai niam na tambiraga hida kapaba matung numit no monatraga nini gi matung da amohne shingchen chen binaba to view adu efficiency hen gani hai bo kham si thamje
0: hoi tapi hida xi kap ki hai raga di shingsik tan thadu pi ba shingsi
1: yari ba ma khai thadu pi ba adu ga ba ngamaga di akogi plat pen jet nozzle hai dina lei ko napi da kap na bagi nozzle se chokoi nozzle mane ta kap da gi di asa ki hen effective ko na ba plat jet nozzle si ka si na bi ho si magai thamje ke
0: koi phone call tang la kha chage hello hello
2: madam
0: hai bi ko na bi ro no ha
2: to jani bai sai to le ta no pita gi ma rang tem rajesh ne madam
0: hoi hoi rajesh koi khungangi thorongi mai kai da gi taram no chari kari hai bi ningi hai bi
2: Start lengthen meringi sidai kari kumbha khata tang khangjan ni mama
0: hai bio hai bio
2: a koi gi pau she hun ki base koi gi jun gi tang kun ge tare ta hun jab ne mama
0: hoi hoi
2: a do ho ji che tha phagal ab har ha gup se jam kun ho gal ab ne da ha gup se a do na ma do ka na na bai na koi gi 240 mine estate the mine zone 58% cha lo ja ra ba
0: hoi
2: a do ma si pamamada emin kaya gumba hapaga sangamamada pam kaya gumba kapaga di hena effective hoye ta gi ha jum tang khangjan wa
0: hoy hoy phari phari rajeshwar gi pakhum hoy expert ta ki tamina shiko
1: kanogisi rajeshwari si 58% amine sol to nebko ado magisi koi gi 240 gi kangwishing si chu maji mapungoina manapak makhal gi na phishing hal na boina sine aduna manapak makhal gi na phishing da mapungoina sizna banina magi lophum ji khar kuta na ba lophum soi dun ora mani manapak na bi khram ho bo ma bi che mana akhra ising khar tung
0: gan ba jaga
1: o jaga da oigal aduna adung ba jaga do rajeshwar gi su yaraga di ising do thadok bi ra akhra thadok bi ra ga yari mom khai na pi gi mana sing do exposed on biro aduduga ngachai gi eno ma haje gi ba plunger nozzle gumba si sinabire haraga 50 ml per 15 liter of water gi sangsida yan biraga yamdrabada pam manga de gi tadana haibadi 75 liters of diluted kanmase kapi ba aduga ida ki wer nagana chagi formulation do ragana 250 ml de gi tadana kapi u haibo hamje tamje gi
0: yam nungai je aduga khagi thorum sigi marak thacharaga asigi koi telephone number thamjariba number si mayam gi mafam da muktang hana ningsing jage koi ngasi gi damak thamjariba studio gi telephone number si 9362327078 hari basini mashigi number si da koi longmi chili nau singna call to birak laga lengshin biri banga sigi expert ka hakthing na wari sab gi tanja lobio adam makha tarak poina mathangi full call sim tang ngai boina koi ngasai abiotic na panbi gri se sida sida koi temperature na ton basina taba haji ising chau gum bana thoka lagpa du gum ba akai ba pirak pa sugum bana ton badi laita bara tum basu ko
1: chini ising isau gum ba na ikang gum na thui ba pose ikang gum ba na traga na isau gum bana thena ro pa kan sida koi na masida drought tolerance variety natre ragana tangai phadana khu gi short duration ching khanmane ching ba management ki parsing chi lakani
0: hoi
1: adu ko loina loina na ai khu ne masi gi ching chi to ba kan sida pambi gi machinjak pi ba kan sida sukum ba matam sida ai khu na karam ba karam ba makal gi pambi gi machinjak ching pi gani adu ga ka karam karam ba mo ong da pi gani haibana ching ba management ki parsing chi ning thina lokhal aga ai khu gi abiotic stress ching chi masi thena na ba wana bi gani
0: aduga ngasai hairiba khogi temperature thon ba dagi khogi ikangum ba singi chaugum ba shigum ba na thokan ba adu shinatabadi abiotic sida te te di kari kari konjin bi ba yari
1: abiotic sida ikoina kana tawri si
0: phone call tang lokha chagi marak thach chara hello
2: hello
0: hai bi kana abi ba na
2: phone tok jare ba ai thiam ni kham gong ki thiam ra
0: hoi thiam ram taram nok chari thiam ram kali hai bi ninge hai bio
2: hoje ki lau pham te
0: hoi
2: e ping tung jal la lai lau si pan jal ra ga ha de nu ong si am chu ra pa lai thom jal la lai ba a de ba lau hon bu di phang na ba gi bu di thina ra ga ta na ra ga hon ri a de da kai gum la hon si phang da ba khudong ja da ta ra ga ki a tin ba ma tam da lok pa ya ba kayam aranna kung hun gada ba mai bawong kar ba phogi makhal ta gi haba ta tension dire ba swarna ka ta pira
0: hoi matam je thengjala abani na ko
2: tang mat
0: hoi lo shala abani na
2: la ma haba ku shala ga bani
0: hoi hoi mani mani adu kitang atin ba matam da lok pa ya ba phok tok phang ba ya ba kari karam ba koi gi lo pa thap changja laga karam hai na lok pa ya ni adu expert na kitang thambir ni
1: hoji lady ba phibam sida kenogi ngasagi hoi hoi ujaram gi lophum si ising si athu bada kangak pagi mo ong laitraga di akogi lahun depok nursery haidna lahun chemba gi mo ong amal lai madu gi mo ong du da lahun chemba ga lingthok pi ga da bada oiraga di yamna sangu makhal na taba mayai hoina sangu makhal gi phoksing adum thabe yari kudam hoina haira bada RCM ni phok 7 mayamna common hoina RCM 9 RCM 9 hera khangna bese RCM ni phok 7 haiba moisi lahun chembi ra ga depok gi mo ong de chembi ra ga thambi ba aduga akoi gi CUR1 mayamna tampha phu ga hariba phu makhal singse masi maya werap sang pa makhal ki phu singse adum hoji depok nursery gi mom da sembi bi ai aduga masi natadna akoi ki ma akoi ki pamphel and rohon sema ga thambagi kudung sa su karam kan da tong dinu khang de hai bagi mo ong sita la ga di akoi ki yamna tien ba makhal gi phu singgi manung da rc mani phu 12 natragana akoi ki pari phau natragana CUR3 하이드나 베라이티 마클 아홈세 베라이티 마클 아홈치 오이라가디 아가스키 땅따라가 망아 보기 마망다 거기 밤펠드 마루타 비벙가 마가디 아돔 포토키 땅 할도 쇼

0: 25% WG ko koi trade name da koi sign star aduga kanu ga na mantra ga na la balai hari ba si pamamam sina asagi peke kramanga gi pekeche si amamam pamam kudin gi haber ga kaptok bi bakanta hari balai na makal ani makshi atum bhagani hai
1: tamse ada masai hai hang bi rak pade koi gi nganu na chaba kam ko
0: si masu yam nganu na chaba ya ba kang ko dak wit singche masi ising lai handra ba ngam maga di lai mai da napaga lai ba kan napaga lai bi tan jado adu gi phibam da lai ra ga di 240 sing china adum ka pa da si adu ga ising da ta ra lai bi da di ida ma ka 240 na ka pa da chi yu ya di adu na ya re ngai di moi di koi kontok pir ga lok thok bi ba na tra ga di adu
1: bana ko thopi bas
0: ni hoye na tra di upai late
1: hoye hoye ada koi atopa phone call si sungai boi na asai gi pau pambinam koi nauringai ta
0: matam si da koi na paka pa ba top top kangon sing si
1: hoye hoye adu su kitang asai e ba tik te pan bigre dada atopa ahing ba jibana pi ba chai thing sing se si da si da kari kari na no ma koi da chai thing pi do si adu su khang chening
0: hoye hoye ai koi na asai gi kanu si biotic koi ba sing si da pi ge do ri si kana kana la ke ka da na pi si ma ya na ba da number 1 oi do ra ba ni
1: hoye
0: hoye na pi si na po tok do so to ki ma te gi am na han ta li ko ai de gi di tin sing ada deki di koi gi kanusing kokpai makhal sing bacteria gi makhal sing aduga loina loina na koi gi phanga kokpai yogre ko aduga nematode sing aduga virus na sing basing si si tonga tonga basing si na chu mo koi da sei thing si amna pi
1: ada akoi na seasonary ba har fertilizer sing se shigum basing na di moi da chai thing si phang phang di na khan bi bra
0: kainwa ne fertilizer sing si koi ki magi right dose da piragati pidragati hairi bising sina maram oidna mokhoi da awaba chaitheng pidna moi che kamai to gde ga kan sita magi chap chap time piro chigi manung da magi kan se mapung pha bising ngam da dna chon dan ba na sing bising si he he theng nei aduna fertilizer si koi na kadu gde ga kan da right choice agde makhal
1: da
0: makhal du chum na khanbi ba aduga magi
1: chang chana hapiba
0: do sana adegi cha hapagi matam sabiba adu hapagi mo umshum ban sing sing se masi pakat pe batangai phati na tham chake
1: yam no aje phone kolam tanga mulo khachage hello
2: hello good evening madam
1: good evening kana oi bire bano hai bio
2: phone to jeri ba ya kar ta gi thongam na badi kauje madam
1: hoy hoy o janab deep taram nok chari hello kungangna kari hai bi ningi kari khang bi ningi tak pio
2: madam aina denkin diba sadagi khangjin ba amana mega la kun ki sadala sarada la kun ki thongi la kun ki sathok sen katna ba haibata re ai kun ki micro nutrient haibama le masi aina haibada di khitam lai ji
1: hoy hoy hoy
2: khitam haibada wajari ba adu masi la kun ki kap pagi la kun ki ati pawama pajeba adi machi rakodi thau hunbana praga lingba dagina nimit ki ani bi manung da kapka da bage sar aduga loina na thau gi mapun chida tangkat ke athona kapba yabke adu machina rakodi sangam na praga lagta kapka gi do simatanga sadagi kharat kaje ge sas
0: Okay. Pambi da piri ba pambi ki machin chaksi makhal taraga taruk ni tangai phadana sang si ko aduga ki taraga nepal china koi gi na pidra shuya ba makhal ani hum ma laira kan da taraga nepal na hai bane taraga taru si gi manung si da koi gi nuksit am sung isin de gi lem na phang ba carbon oxygen hydrogen haidana lai khra ba matung da nitrogen phosphorus potassium haidana maru ba aduga maduna mukari kaure macronutrient haidana ko ma lai khra aduki sing tu gi makha tar pani micronutrient hari sing si masi mamang ngai da di pambi na chang yam da nan tar ka lai bani na ekhu gi lopham de gi le yong jeri bi sina dung ko ne jaram ba adu bu haujik ti lepta na lou urak ba aduga ekhu gi hairi ba polam sing si hapsan ba di yau da ba chanti chan yung gi polam sing si ekhu na lopham da hap